0: ga lo mo wa laaro toni nibi gbogbo ti e tin gbo ikoni alalubarika radio 1103.5 fm eka radio nigeria ti ipinle eko loni ojo friday morning o ojo jimo ojo nla jimo oloyin jimo alayo mo la dura wi pe opo e la o se lorile epe loni ojo keji le ni ogun ninu osu karun odun 2026 emi wa to bere osu yi na lo ma laja o eleyi na ki wa ku ojumo o nibi gbogbo te ti lanfani te ti lori ofe to emi a ma so wi pe ori ofe la wi gba o anfani na ni be aanu la wi gba ta fi wa laaye ta wa la wakati owo yi opo lohun ki won wa laaye ki won ri ojo ki sugbo wi pe won o ma ri ki se mi mo se ki se ba ti mo dara to ki se ba ti madura gba to ki se ba ti to sugbo anu e na ma ni a ma nje o anu je yi ori ofe yi ko wa ni pakuro lori wa awon to wa isan to wa ni ipa ilera ko lo mo ba ko ba wa wo ninu ola nla ko ba lo wakati owo ko ba fowo to okan won o mi ara won e awon ko gba imularada ohun gbogbo ti o sise bo ti ye ki gbogbo e ko bere si ki iso ko pada si ipo isan o mi ko pada si ipo mi e ko pada si ipo eje ki ohun gbogbo ko ma lo bo ti tan gbogbo awon to ti wa je olorun nipe na ko lohun oba ko jo ko ba wa daviji won ko ba wa te won ti afefe re awa ta ku ni orile ede yi ta ku ni ile aye yi ko lo ko dakun ko dabo ko tubo ma da abo ebo wa e ka sa o e ka ro mo e ka we yin ore eni ola abose omo saliu loruko temi
1: so atuti de laaro yi aku ojumo atuku ojumo mo ni bi gogo te lanfani ati mo gbo wa laaro yi bo ti le je wi pe olukun mi iyun ti fe wonu emi lo laaro yi
0: adura o agbara kan e ja ma gba ka mo bi ati gbadura laaro lole ni gbogbo igba ati ni gbogbo asiko
1: da ku si wahala la mo emi de tori pe ibi ijina si church e ka ro ni gbogbo te ti la fa lati mo gbo wa e ti mo wi pe ibi gbogbo ba ni iso kan ko osu ko ojojumo ni le mo lotun lotun atuti de na nu laaro ku su ku ni pelu awon iroyin lolukun jokan eleyi to je pe a tun gbede o iyun ni atinu awon iwe iroyin ojojumo le wa laaro eleyi ta pe le je ti gbo atupale ninu awon iwe iroyin ojojumo le wa o ye je atujo wa nke ta fi dile nkan ka tun je gbadun akotun iyun laaro yi gege bi ise wa ta se mo mu wa fun yin loni ti sojo e ti friday ojo keji le ni ogun osu karun 2026 oya o eje agbara kasida kasi bon mu ni okokan ejeji bo ti jade lati nu awon iwe iroyin laaro yi ti weta gba ni peju woli ile tedu tomo ni peju ni labala adura momi omo ba logun ni lo ko ti ni
0: oyin akoko mi

0: tori pe kini awon molebi kankan si e pe owo ti a ma fi ra leleyin owo moto leleyin owo ti a ma fi pa ke ti ma si gbogbo e mo owo te fe da o eyin olomi e gba gbogbo e jo ko ma di pe awon kan ma doja won ma ni a e de ba wa gba won ni a awon obe oni moto o n se pe kini awon gogo epo owo lo fa gbogbo le inu re oyin punch lele wa mu agbala diwa e pe gbogbo apata la ma se odun ayo o obe oni sele o eyin ti e te ran e si ni gbagbo o si
1: ku ojo si sele na won igo olopa Baba sele lodun yi be o le mo sele
0: nbo sha ma je ka se jura lo e ma je gbese won ni ara mu ni e ma je gbese be wa ri je gbese awon kan ti e ti fi fo kan ti ta pe awon eran ti won yi lo ni titi bo ba yi ah o be be re lewa o be yi mo port o di ali wooster e ma fi kan ni se ma fi time si o amu ni o ni we wo yi punch ni e pe ile wa laaro yi
1: o da yi
0: pe kini
1: are orilede wa nigeria bola me tinubu ni royin ti fidi mule pe baba ti yan ojogbon segun aina gege bi eni ti yo je en ti o je oga agba iyun fun ajo eleyi to nse agbekale idanwo asewole iyun si ile eko giga lorilede wa nigeria iyun ajo joint admission and matriculation board jamb ni o oni eni ohun eleyi ti won po ko re ni segun aina lo je eni odun mokanle ni ogoji enu eni odun mokandinlogoji iyun 39 years ni o to si je pe ohun gan na lo fe gba ipo iyun lowo ojogbon isaaki oloyi olode ni ti saa ti e ti tenubodo ti o si je pe gbogbo e pin pin pe o ta re in ni ojo 21 osu keje odun ta wa ni o ti ohun ti won fi die mule lati odo ile ise are mule wi pe eni ti awon yan sipo iyun segun aina yi won ni o kaju osun won to si je pe ohun gangan na nloye o lati dipo na mu won so gbogbo awon eko gbogbo awon iwe eri lorisirisi eleyi to ti ni ti won si ko kokan ejeji si inu iwe eroyin ti ni telegraph ile to wa ni waju ile ise are ti wa fi die mule ipe to aidan te un lati nkan bi odun me dogun seyin ohun na lo ti se kini lo ti ni iriri iyun ni ile ise ajo ti jamb o si je wi pe ni bayi ohun na ni asiko ti e na ti to ohun na o se kini ko di ipo na mu won wa gba ni moran ipe to tra gbogbo ipa re lati ri wi pe idagbasoke ati lo si waju ajo jamb iyun ni orilede wa nigeria we bi si waju Mbembe, ina edogba balance ewero inu telegram loko.
0: Je ti gba. Inu ewero in Nigeria Tribune na ni eleyi wa ile ise lorilede yi won ma ti diko ti ohun to jo o. Bi pe are Bola Ahmed bu ngbe igbese lati sa agbekale ofin ti yo mu ayipada ba ile Nigeria. United States of Nigeria ti yo ti gba ofin Sharia laaye lati apa eleyi fun

o ma si ni ayewo kan ti e ti se e lo se ayewo infection to ye pe kini elele dena ki omo ma ti waye laarin oko ati yawo eyi ke yi aisan mi yato si awon eleyi ti mo ti dawo ko yi to bi pe kini mi mo bo se